0: Yes, magandang araw mga kabayan. Annyeonghaseyo, 여러분. Welcome to 전국
1: 가바이안 on air 93.5 FM.
0: This is another fun and meaningful episode of Jambuk Kabayan Radio Broadcast. This is Heidi.
2: And I'm Jasper. Maraming salamat sa inyong pakikinig mula dito sa South Korea at sa iba't ibang bahagi ng mundo. Yorubun, panggapsumida.
0: Ne! Whether kayo ay nasa trabaho, nasa bahay, nasa factory, farm, school, or nagpapahinga lamang, maraming salamat sa inyong pagsama sa amin ngayong araw na ito.
2: Yep, and today's broadcast will be full of music, culture, community, news, greetings from our fellow kababayans, exciting song requests, at isang very inspiring special interview.
0: Ne! So stay tuned and enjoy the next hour with your Jambuk family, Jambuk Kabayan. 오늘도 기대하셔도 좋습니다. 네.
2: 네, 문화와 오마케 시간입니다. For our first segment, pag-uusapan natin ang music and culture. Alam natin na kahit malayo tayo sa Pilipinas, dala-dala pa rin natin ang ating kultura saan man tayo magpunta.
0: Yes, tama. Music is one of the best ways para manatiling connected tayo sa ating roots. Kapag nakakarinig tayo ng OPM, parang umuuwi na rin tayo kahit sandali.
2: Yes, and ano ba ang isa sa mga pinaka namimiss mo sa kultura natin dito sa Korea?
0: Honestly, namimiss ko talaga yung family gatherings. Mm-hmm. At saka yung fiesta atmosphere.
2: Yes.
0: Siyempre, yung simpleng bonding din habang kumakain, ano, ng lutong bahay.
2: Yes, masarap talaga. Kapag lutong bahay, masarap siya. Agree ako dyan. At napansin ko rin na maraming Filipinos dito sa Jeonbuk ang very talented sa singing, dancing, and performing.
0: Tulad mo!
2: Ha? Tulad ko ba?
0: Ne, Filipinos like Jasper are naturally talented and cheerful. Kaya kahit may homesickness, naghahanap pa rin tayo ng paraan para magsaya at magbigay ng positivity.
2: Siyempre, and speaking of music, meron tayo sa Pinas ng Wish 107.5. At ang maganda sa kanila ay nagtutur sila around the world to find mga Pinoys na talented in singing at ginigest nila sila.
0: Yes, kaya nga sabi ko sa iyo wait ka lang kasi papunta na sila dito sa Jeonju.
2: Tagal na, hindi pa rin ako naharap hanggang
0: ngayon. I wish 107.5, please! Nee, okay. Pero alam mo, Jasper, isa sa mga nagagalingan akong singers sa Pilipinas is si Morissette Amon.
2: Oo, magaling talaga si Morissette Amon. So, yung kanta niyang Gusto Ko Nang Bumitaw, yun ba yun?
0: Yes! Oo. Diba?
2: Gusto ko nang bumitaw. Ikaw sa mataas na.
0: Parang hindi ko kaya yung mataas.
2: Oh, mataas masyado. Boses ni Morissette.
0: Oo, diba?
2: At maganda rin ang ano, yung message ng song niya na Gusto Ko Nang Bumitaw. Parang para sa ating nasa ibang bansa, gusto nang bumitaw. Pero sabi ng puso, huwag pa. Huwag muna. Huwag muna.
0: Diba? Oo. Ne, 여러분, 궁금하신 것 같아가지고요. 저희가 얘기하고 싶은 게 뭐냐면요. 필리핀인 가수 Morissette Amon 씨에 대한 거였습니다. 네, 정말 비교할 수 없는 보컬이세요.
2: 네. 들려드릴까요? The Filipino Pride, Morissette Amon.

0: every word that comes from the mouth.
1: Sabi nga dito sa ano, sabi sa Mateo 4, verse 4, ang sinabi niya dito, ano ba yan? Bisaya. Amin ko muna, ma'am, ha, sa ano, sa Bisaya. Ang sabi dito, sa Bisaya, nito ba si Jesus ang kasulatan na ingon, ang tao mabuhi din sa panlamang, kundi din sa matagpulong usap, na isulti sa Diyos. Kaya sabi sa English, but Jesus answered, the scripture says, human being cannot believe on bread alone, but need every word that God speaks.
0: Yes, tama.
1: Kaya hindi lang tayo na pagod dito sa lupa, kailangan din natin ang salita ng Panginoong Diyos.
0: Yes, tama.
2: Amen.
0: Yes, okay.
2: Thank you so much for that. Dahil dyan, do you have any song request, ma'am?
0: Yes, 주님 다시 오실 때까지. 네.
1: Jesus returns.
0: Till Jesus returns. Of course. Oh, my listeners po tayo. Yes. Don 찬양인 것 같아요. 네, 음도 좋고요. 네, 들려드리겠습니다. 네. 주님 다시 오실 때까지. And Mama Maricela Vixen, 행복하시길 바랍니다.
2: Thank you so much.

0: North Luzon ba? Nag-move na po kami sa Nueva Ecija.
1: Nueva Ecija.
0: So, doon na po ako nagpatuloy ng pag-aaral hanggang makagraduate ng college po.
1: Wow. So, Nueva Ecija, Ilocano?
0: Ilocano po yung salita nila. Pero, nakakaintindi ng konti, pero hindi ako yung nakakapagsalita.
1: Hindi pala kita pwedeng ibenta.
2: So, ilang years ka, ilang taong ka nung lumipat kayo?
0: Ano po, na siguro grade 6 na rin ako. Grade Supposed 6. To be yung ano, elementary ko sa Marikina sana ako makakapagtapos nun. Pero, ano, bago ako matapos ng grade 6, lumipat na kami ng Nueva Ecija. So, doon na rin ako nakagraduate ng elementary,
2: na.
0: High school hanggang
2: college. Anong salita sa Nueva Ecija?
0: Ilocano. Tagalog, Ilocano.
1: Oo. Baka pwede mong i-Korean yun para sa Korean listeners natin.
0: Ne, 저는 필리핀에서 메트로 마닐라에서 태어났고 초등학교 6학년까지는 거기서 공부했다가 이제 지방으로 내려갔어요.
1: 네.
0: 그러면은 거기 초등학교 6학년에 졸업하고 이제 대학교까지 거기서 졸업했어요.
1: 와우. 그랬구나.
2: So, 네. 안 pinagkaabalahan mo dito sa Korea, Michelle?
1: Mm-hmm, 네. 그러면은 이제 한국에 오셨잖아요, 미셸 씨. 그러면은 요즘 이렇게 좀 하는 일들이 무엇인지에 대해서 한번 물어봐도 될까요?
0: 네. 아고 po, trabaho ko po ngayon ay isang medical interpreter. Filipino English medical interpreter at hospital coordinator sa Jeonju Hospital na nasa Jeonghasan-dong dito rin po sa Jeonju. Isang taon na din po ako nagtatrabaho doon. Bukod po doon, nag-aaral din po ako ng night shift class sa Jeonju Kijon College.
1: Grabbing effort.
0: So, pang-apat na taon ko na po.
1: Tapos may tatlong anak pa yan, ha?
0: So, last year ko na rin po ngayong taon na to. So, next
1: Congratulations.
0: Year, makakagraduate. Makakuha ko na po yung bachelor's degree ko.
1: Oh my God.
0: And, yes, aside from that po, nag-ano din po ako, nag-volunteer as overall secretary ng Jeonmu
3: Kabayan. Our very own secretary.
1: Yes. Alam mo kung wala siya talaga sa Jeonmu Kabayan. Siyempre may BOT din tayo, di ba? Pero kung wala kayo, grabe talaga. Hirap din sa tingin ko.
3: Siyempre may president tayo.
0: Yes.
1: Buhatan naman tayo dito.
3: Buhatan na naman tayo.
1: Thank you. Still thank you.
3: Translate ni Michelle.
1: Yes.
0: 저는 지금 현재 전주 병원에서 필리핀어, 영어로 통역을 하는 일을 하고 있고요. 그리고 이제 거기에서 일한 지가 이제 1년은 되었고 그리고 그거 일하면서 이제 일주일에 두 번 정도 대학교, 야간 대학교 수업을 받고 있고
1: 와.
0: 그리고 뭐 남은 시간에는 네, 그
1: 남은 봉사. 시간이 있어요? 남은 시간이 있냐고.
3: 시간 없어요.
0: 어떻게든 있기를 만들고 있어. 시간을
1: 대단합니다.
0: 만들고 있어요.
2: 너무 바빠요.
1: 그래.
0: 그리고 이제 봉사로 이제 전북 필리핀 협의회 총괄 서기를 일하고
1: 있습니다.
0: 봉사하고 있어요.
1: 예, 너무 감사합니다.
0: 저도 감사합니다.
2: So, Michelle, how do you feel about your job?
1: 참네. 그 질문은 네, 질문은 다시 한번 할까요? 그게 how do you feel about your job? 갖고 나랑 사겠나, sir?
2: 지금.
1: How do you feel?
2: So, Michelle, how do you feel about your job?
1: 네. 그러면은 미셸 씨가 지금 너무 바쁘고 일도 많으시잖아요. 그러면은 어떻게 생각하세요? 자기 하는 일에 대해서?
0: una po sa lahat, syempre, sobrang thankful ko po. Dahil napasok ako sa medical field. Hindi naman ako graduate ng nurse about sa medical. Pero sobrang thankful ko po kasi isa siya sa naging way. Bukod sa nagtatrabaho ako, naging tool din po siya para mahasa ko yung skill ko sa pagta-translate. At the same time, natututo din ako about sa mga
1: medical terms.
0: Nagagamit ko din siya para sa pamilya ko, lalo sa mga anak ko.
1: Kaya nga sabi nga ng mga tao, doktora eh.
0: Doktora.
1: Hindi nga.
0: Yun nga, doktora.
1: Punta tayo ng Jeonju Byungon kasi may doktora doon, Pilipina.
2: Kakaintindihan.
1: Iyan, okay.
2: Korean natin.
0: Yes. 저는 일단 너무 감사하고요. 이런